0: Il si fu balile na le fitu e li mama le la tu sao na muta tu asa mole oi. Ia me si fu il fai li na maria wai come ki mai le matamatangi a le pata le polimaita express. Ma le la tu pise na ia fatalo fa mai loa. Yeah, what would for Malo? You're not too. Olena, Valamai, what would for Malo? Oh, you look one at some of your lafatia sponsors. You're Tafasi Langale and Tassi et Lulia. Only Italina buying a number call and need Tayao to say Malitangi, Vuil and Bodi to La Epele, Mistawa, Unga, if Yunga, ya. Foi I onno aliki ekeroma. Ole fa pia menisi olana tautala tula e palsao au wale vifi e ile li fauna ina olana scan fu ile la masini. Ia ola e le se scan ale fale ma imto tua. Ia ole si vai ngera le leile na pia un vai e tonita yao. Ia ili fua ia na I fale tua fo iwa mai alfono. Fon tele malu fitu a fitu pe na fasu soa moale falio mtanga lwenga le tun al malo o pas o samole o lo kauke o le ke le kupel malo ale fu eva kusho so de limfina tau fia ia kusho so ni o titi fai tama fu ia tanga tola tunu a musi fala putonga al fasto lo o al lale tunu ma o le utiwe toni tayao fitu se fulu afeta la se tupe so sa yete tina o le tautua mo pupunga tio tangata ale ekalesia o le tupe lea ia o se tupe falapu tonga ki usiano Samoa ia mole matanga luenga o le soifua maloloina fa pea so sa yete mo fatunga o se itulou o le atunuu lea le fa pea tonsu afe na ave mo le so sa yete fatunga o I le falema imototua Louis Fluffin ave morse segete o fatuna o il falma I to si vi savai tai se Fluffin so fu a maloloina I moto a I polu moto tua Fluffin mo to si vi il motelli sala fai on fa per me le ortina sa tai tai na I le lato maftang ya Finangalo malie pa una se se le ni fai fo a I le tina maftang tina le fakasa Ma hoy ya ile fo.
1: Ma tau tia le tulanga fo na vai fo I ai nen mai tau ina fo ile le locho so so ane ya mare locho fo fo ile maftanga tina pe yon tanto mai tau ina fo ilunga o fetu stu se inga fo I le tele o fiso ta inga fa yo no pone ya. Ai ile ngona fo ile nga nga fa nga tia male nga nga fi fi fo I ono jajon oleno tu le na fi atu ya ya na ifal tu fo ile fo no fo ile malua ya wole mfa ile fo ile la tu so so tau au if so so ani ile ta tu want you know ile tu langa lo ya ile ta tu of so fo malo loina e mon ya ile va ya tu pe ya le me tawina ya e tele la va ya le tu langa o tu pe fa alu ile tu langa o le soifua malolo ina sa mo le ma tafo yo no fa popo fo tu pe ilunga ina ye fa pe naona ama ye fo ye lo fa pe naona nga se nga se ya tsunu nei mo tong fitting ya le ma tawi na fo o lo ya fo tu pe tele ni million na le no ma tawi na se fulu million na le pese over draft da to me me fo io me o fala au o medicine medication fan langa upu monia ele cha ngo fi fo pe la bona sil fi a fo la bona o la va le ti fa fa cha wo fala au lo le nunu ne ti tulo ye na o ya al me va va ma fa
2: fa fa fa tu esa o lo we kar ngo me cha po le sa ola o fa te tai
1: a le ya sa ola fa jain
2: O le letta do mai le
1: uro ba kungro ka le ina lam tala nga foile le fa pe na itale to tasi a e na itale mai le a lu u itam ma fo fo la
2: lu sukala a lu sukala ya
1: do o tato wa tunu o le tunu wa to a
2: ya
1: le to ma fo ye fa tau ya me fo ye fa o medication ta nga ta a fo la o ma ale fa me tais fu lu milion na me fa pe na o no winga e le fa ti ti le se le ni e halu fa tau ina a Belen dat va va toy fo ini te wo so solo e sel tam ta politet dat ti tonu fo il mafu angono na tinai o fali tu fo io a o le fa ka sale na malanga tulla tu fo ale wa tu fo fa pena na lo lofa ia mo pena na to nei ti tu pe a wa la vale a tinai na lo fisso le soi fo malo lo ina i to tinga fa tu na o smoking
0: ia o si ki di se ia
1: ai lo fa le tonu lo fa tu na a Tu langa voi okis at Ratuchin. If a penown sacrifice, ye risi tell Lucy me a little Taumafa.
0: Pavtaio leo, our fair cow, levain. I only merely say me as a calisia poses frappu patron, if I merely sat a Taiwan more fire malo, or the machine for the mai memana or me at Nata Malaya Unga. A le wa kufa kufa kupe pro ke ki ai fa mo mo ia mera ia a le vila wa langa mai lunga ia ola mo mo fa di scan le clinica a ke roma a kura ka ka ma i mai ima o sa mo i fa le mai intern al national hospital ala tu no e ki vi mai ma tu risi pe avai o ia ave ia a ole le ngi masingi Olo tu vet pak so was for the tennis so you so go free foot for my ah wo faru wo is wo faru wo ngam men out for za mo ti faru wo lotino a wo ti faru wo kala lo fo ma ile fe ma e faru wo kwa kero se ki aru for my a ile va pe wa ki vrai kwa kero se ki ra ki lo ko ke le ma so le e ke lo na me ma li sa mo le wo la wo kwa a ve lo fe lo ke lo me ka le CT scan ah e lo si x-ray Roger ah on la va performer o fa con ore va fa inga le ali se chef voilà oui a mai malo lo chic wa ore si menga o ki fa con ore malo lo si fa wa inga quiero ai o ai un fa casiale le fa la un malo goña nga ya ya wole ai va dele se chulo ah ore ala wa wa sole o wa lu a for fitu de po a wa ma nga ya la ma ma kai documenti vu ye Mais monsieur qui socoro ese amela fue con la olla fue fue mayor se malo si fue de cocolera arugo cocolera macolonga ma fue jodiore ese el metí falo lo chino ahora lo voy a ver o name uma ese sene na algo makini y le city scan o le impures me con uma el melo la la medicia me uma I got a fire, Kako. I'm going to go on my monitor, was also Nale Falelalia for my Ilia. I own a Koromangan to a Kalako Falodin. Luce Laudima Sutala. Is it fast Sutala? I am told you all the way you perform if we are the Maisa Mirmar of Ascoship. The Viali Lameco, Totelo Navy Collins, and for my Umasa into Tulena to Permaro. La way e umal clinic le sole saura va for ko le ko ru jo so la ki de sam duo se la uli ma su ta la pi se me fu sole ka ke va quello oi fa mai sole as ku e la duo se la uli ma se fu du ru mo fa la skel me la si ki me um al ke dio se ka ru ne ko fa ye ko nga ti no puta ye va pe Ale ka uma first ke ma la si ki me mo va ko ka ke le o singa lu nga ka un ko fo ya ko me ko ya wa sa ta alu wa ya sa ta alu man sina lo ya pe fa ku fo de lu ka ro uma ke te mo ta alu a ya pe o se anya le na sa mo le oi
1: o ta lo fa li smo ki ta lo fa te lo smo ki fa ta ya le ti so fo in nei i Australia a le wa e papa fo i mai e fio nei Australia wa na fa pe o lu nga singa se le a va pe sa mo le ti di to e mo to to se manu le ro po chila wa to
0: ah o pe pe se angel tale a te lo na o si mo mali o lo ti fi ta la tu ah Yeah, si au fu le le le mau nga nga le fa karanti ya loan kaka buri buri nga monetary approve loan fu fai pe de approve le we we ya si si wasa kar wako so le le oh ima si kama ilonga vai ya ai vai le fa inga fa la au samoa ele amai pusa fu ya fa la au le amai pio kako e amai mai le fu yo nga fa mai ya lau dua le ingu kasi ngai
2: ya fola uya e kuko kongole pesetisi wa pesika makan pepa ila voide kusa le wole ave a kor fola usa kawa ave luce furure wa wa for for ma ku le se fur morji ma ave se furura kwa ma la faksuri ave ko ya fola we ma iba pena de ngi lipo pa me pa wal me la kusi mai ka kasi dasu
1: Ya soy ya
2: la cosa se furuca la sole fuala o casi sol.
1: Yo le hago mai fa pusa fa pena, tanto fuala o neta u fa pena, no fa so, si le fio foi o tulang o lo ye, tanto fuala o sa mol termine, o le fa so so. Ah. Afa tu le lo tamalna. E fa ti ti an tu pe fa i noi, e fa ta o tinian fuala o na, e te le nse le ni.
2: Ah. Afa fe fio o mega o ngi ma kwa kwa le la fo, mai ma pai fa i mo mai pe pe fuala o la. O no ole ma kwa makaukio me la fai fo mai sama ole ve a kor fo pe pusa fo la ule lu se fu pe kos fo fo la ko e wa fa so so ma fo mai a pule a le masagi wa ave de lima a masagi wa ave se fu a makaukia ole si va en la lena ma wa ko la nita ya a ya ole o fa lu fo tu le panita ya ule no fatata do a e uno to e a foia tu la mes fa fitauli ah e se fa fitauli wal ya mai nei ile va nga fa up fai o lo te te il malo ah ya se ka ki kilo u makako pra fu de meu komu mu mai ko inga de o sai je o le se da ko yo mai e ko yo mai fo pe ko yo o yai a wal kalamo ya wa ma kwa aho ke ke samoa wale ko punza samoa se i longa juse la kai kai fa kwa ko malicha pipi i se be ka u se fa nga malo
1: e fa fer wor ba ku lo mi dio ngal meler ba kwa ore ore se il ko mu ore sa ore sa ka ko ka nga me loksom song ya de vai so de vai singa ya meler bo yo ko ya nga de ki el masin ka me a saka un ko fa kai fa ke le ro ko u pon al me ale un ko ko ko mo mo mo vai ke mi ge mar ko vai mo mo al me lo yo ko saka ka me en al vai kafe fo le ko
2: a se sa le mo
1: ko mo sin ka me mo ko mo
2: sa ro le sa ma ko i ya un ha ile vai yo fu al vai mo a ko e ka ka mai ka nga me pe pe pe pa Aur mele wai ai. Eu ko fura ai man mushin ka mea. O lo ga um han de kesele ko fai fa fie se si rungo mongo vai por lo que somos ogi jole.
1: Ba wan mushin ka me de mai mau smoke. Mm. Se ma ku pe mang ek suka ya ko pulung ya ya ku de fu ma.
2: Mm.
1: O mushin ire ng avia ti lai. Ah, o que ele se fala em um fute lele, eu lá em um fute fala o lua foi ele, né? Vamos lá, ngai, mané, mané, mané, ngai, mago, foi ele, foi ele, ele,
2: É que quiere que la ucala de leila é coi muro, foi o tila, não coi o que foi ele, olha, né? Ya, olha, me tá o atu, o vai em uma na, olha, a caco faz, só atu aí, ya, a uma licita tu e tu lá, olha, eu se bai é fafuanga, tatu faci silanga mo, o tu, ia mna sponsor ko fa wa ko ta ko pro kala mo ka ko ya ho fuki mira ko musika e wa ko nga musika a za mo ne
1: money love
2: Ia, ole wei tatu whaasisilanga, whaasisilatu I le sisinga o le fuotanga Samoa I Brisbane nei, a le Ainga Samoa Associations in North Brisbane. Ole vaiga mwambua sauninga lotu tu fatasi la sato shutasi me I le afo leono I le afiafi. Ole afo ia le Deception Bay Community Hall, ole tuatusi le Lua Raymond Terrace I Deception Bay Lava. Ole vaenga lo na lua, ole fama mo ole sisinga fua, ole aso fama na tuina ole fua, ole aso tonai aso ono yuni ili afore valu tayao, se pa ile tolu ili afiafi. Ole nofuanga ole se laulua lima, Kimpi Road, Strathpine, ili paka ole Bine Rivers Back. Ole vaenga lo na tolu ole tatu fasisilanga, o fale ainga uma ma oloa fie fataua, Ileas ole fua Famle mole fafso tai mai li tatu ainga Samoa mo sa wava noa E tapu ni uma wava noa ile aso luas fulu lua me Lona winga ole aso lulu ole aso farigli Asa molo i pesa olea ole fasi slanga molato uma e faya la to fale ainga o lo vi fatua o fabon mole fa su tai mai tatu ai samo mo sawa vanoa tapuni uma vanoa ile aso luas fululua o me lo na winga ole aso farigle nei ia mantua mai a faiole nei le i a pukinga sawa vanoa fa su tai loa ia le pulenga o le tatu fua mole a fa moe ia mo lato uma fio foina le lato tautua teimi fo leo le tautua i le aso le fua e foia le tatu fontanga i le aso lulu lua sufitu me i le lima i le afiafi i le mautafono Samoa i Deception Bay i le tuatusi o le lua Raymond Terrace Deception Bay faftai faftai prestene tui vai ave utu talonga David Philly Lana mopili o fali maiva lima varvalu fitu fitu lima. Fafso taimet prestene a tui vai ave utu talonga David Philly. Ilana mopili o fali maiva lima varvalu fitu fitu lima. Failatusi savetama Elizabeth Hunt. Lana mopili o falu fa valu o tolu o ivalua. O falu fa valu o tolu o ivalua. Faftai a Inga Samoa Associations North Brisbane. Ia samole o I le wai tua le mana ia mato wa tato fua salute maua mai pe a fapia wa le te malanga samo
1: Ia moni lava smoke in maro vi faftai le ainga samo I Brisbane
2: Ia
1: Deception Bay o no le lanto tua fa ma mau fo I malo lanto fua fua ma mau le tulanga fo I a wa lava fa mana tuina o le aso no fa pena o na tutu ta selu tanto wa tunu o mai pulenga a peritania ma New Zealand a tama pa ia soia Ia tak jono. Ia lo fa pena lavon fa changsia fo I lo jo so soani fo I ia tato volunteers il tato ainga Samoa I North Brisbane a fa pe I have no ia fa pena na vilia tu ia numero na sa fa pena o na vasalawine smoking e mai so so tau au ma milchino fa tasi ma malfon changa fo
2: I fa fon
1: changa ile ile a solulu le la sauni la solu sur malfitu talano I nai Au mata mata nei pe a fai ia le celebration na akuliki I...
2: I mal au fiti mal ato.
1: I South Bank. E mea mai se foi lau fiti, ya. E o mai fatasi e fai pena ona ona celebrate fili le malango lango sua.
2: O te alwa?
1: Ia volunteers. E tau lava na...
2: O te alwa e kong e sa maa e...
1: Ke... Pole a lava se...
2: Kaka la fisi e.
1: Se au nanga foi o mana o mia e lau... Lau lau au nangal na so to jonu mo mai tatu opongi fatasi le famo moi a
2: malo malo
1: e ole si tatu foi le smoke sorry ole ofale inga ole no mai jojo ofale inga a e dau jona ofale inga ole ola so ofale nei le fanga ta e fa so ta ya tu numero pe na sauni e fo ima ba ma tolo lau na tuli e su convenient ni ta hao e na ifa pe na ona fa mo tuwe tatu ofale inga wala ma tu fa tu mulia ofale inga le nga tele keke puwa Ia o le pamisusu, ia o le tamahoi lelo. Ela e metu soi soi, o le pangianga le tau tu malo I tu aisi, ue pu pala lia.
2: Ia, sa o le, ia, ia, wao. Ia, o le si tatu fasi silanga o le siva, siva, siva. O le ngalo si utele, fafafine Brisbane Samoa, ile aso tonai nei, ile Lusitolu Station Road I Dara. Talo fetu ale unu refia fise I paia li tula e tasi Lusu lima talale unu fale suta lare sapa Fa ili malie the one and only the Mount Vaya band Ioe, oi fi pulenga al Mount Vaya fa man mole
1: Ale uso ya Brett Brown
2: Malo Brett
1: Ya Pepe o la unna o lo fa
2: pina Fa ingar sista ya Pepe E matka malo Shaggy Fo ilele Po Mare Chris Sole E matufi Collins O koe mai la pianga wa kamanga sa pisi la lwa ya so ya ole sita fasi silanga ya fasi sila tu mbaftanga tamam china ina inala le PTP ya ole ufa ulu tatu fale enge lua mna mil tatu ngalu fatasi ya ala tu mbua le sita tu suta inga le sita tu mbaftanga lwa ya so mbua ya man fasi silanga mbunimuli lenei ole lulu failonga lelei lima fan malo Ya malele mapusa pia oka ko ngaru rura le ka ke kake fialu e paks yo e sainia le lulul neipe valau tamam tui ata efu famambole tamam tui ata efu portina vea tina valau mai fia fa a manino mai polar sa oga por failonga mua mua fai lima fanu manosi failonga muli lona lua lima pusa pia e pe luma pisa pia failonga mua mua lima fanu manosi failonga muli mula sa loa isa mole
1: atirangi lima fanu manosi failonga mua mua ono ke failonga be kai lua lika fanu manosi e kasi
2: awoi kam fai au
1: e olonga winga la e lima kama fai au nga le lupol menga linga fanu mua mua mait kama
2: mua ai remote pusa pia walo fai kwa sau sau da kwa pusa pia
1: ya kama pusa pia voi le pol fanu voi le mai Thailand voi le
2: I kama teka voi le dia yo e malo malo ya olta to referna famel mole lusu limatala le tickets ai Nana headline may see my angle say nothing. I'll fire it out, poor men, I will never well. I will see Vangle and I travel out my ultimum to it. Okay, let's say I want a tongue tap from Balos, you know, a ring or fellow Bobura. Lima whiskey. Yeah. Failonga le lua lima pusa pia. Qua seki ya con ya refolder. Or that I want to. Oh, or matatu fasisang buli buli le tu titi la vapau tu tatu li telefoni. Famul mole la tu uma sa tu tongi mai la tu chupe famul mole vala mai tatu li tio. Tu lu fa over one over one. Ya aili amai alga kodi si dada ora kuda kodi la lu amai alga kodi si la tu uma na tu tongi ana lu fa atu pula ia. Mai le tu se furu le sama va aili lu va ya sokaruan. Ya aule u lu uma tu atu tele la tu uma tongi mai pe ona ya in mafutanga le ana matua le PTP lato umar fo ia lusu lima tala lima suta la ilunga tu ia e alu lau sua fai le sei te manu malo ini ticket se lua e fai malanga i rautonga ia maletoe fo i mai o isi fai longa uma o le Coldwell Hair Beauty Gift Box fo ia le Supra Hair Saloon i ngai Ganondale o isi fai longa o fangu wenga pusa me ai ia o vaenga teo teo ilo moto le landscape photograph pu ina le li o David Beji ia ma vaenga o le merchandise ale fai pi longa wenga maolo ia afu fo i pi maolo sota ele fo i pi maolo pulo mea uma Ale ah pipi yer fo ipi samone
1: moni lava smoke in the family natural to in ya ila to u malava safa pena on ofo ina la to seleni to safa men ta to lecio foni io le olo fa pena wale mal motive smoking u malava safa pena on ofo ina la to seleni to safa men ta to lecio foni io le olo fa pena wale mal motive

0: Tala falaka sa mō to o auna lenei o Dr. Tua, o lo to whaafonga pē le tau Tua, o lo 4EB 98.1 FM, si ufafonga o sa mō I Brisbane.
1: I o nantou whaafonga mai nai musika nā sui whewhilo I e whaifo I seu whamalustino I le nei fo I au auli matago fia susulu malusi mai o le la. Aza mo le oi?
2: I o e monis mongen mana I a le musika za whapena vo na whaatino I nai le dantou sumpa I le nei jai ao. Whaftai whaile uso I a makoi frost na vala mai le nei jai ao e whapena vo I nā si asi mai a wā lava fo I le dantou porka lamene nei aso mo le atu I alo whaanga makoi frost. Mole mole au fainga lwinga uma la volta to fo I pi o lova penau no tanto ngalu lue e fa penau na ona ina la tanto what's not one men nan fa vili mai luso I fa pena ona fa tai fo I la fainga lwinga elenga te fo I lea I o ila tu uma la volo ngalu lue tonu fo I pi
1: fa tai e lo mo ko I le na te a stein de pisiko a fo I sa fa ya ona ya so la I sa mo Mwana kiri na mokoi. Mwana kufafi kaipi ya fayero kakama.
2: Ni ya yele kakama.
1: Ufarungu ikara kufo ya umengi upisi koya kusama. Uweso solo mimi kamiki ya unga sote. Aya, aya, malo, malo, brother love. Ola, churangale ya hiri ya leso. Avi zamole oi. Ya pina uwaye chui nunga fo ya upunga tufalangili neita ya. Yeah, lo mana o mia po poder sa onga o le molianga o skoingo tula epa po se tau whaleanga. I po le tau tala sa o lo mana o mia la. Ele lo ia tula epa la tau u malawa na whatu nuina le whale mai ma tō tua e o I o ele klinika a ai ono. Ona ole eleanga ia le tatou scan. Ole o whanau lo meinisi o lo ilalo tustu singa le vaenga lea. For mai, taro eo no launa vi pea le masingi. Lanto e fafo. Eli to toni e la se la tau tupe o na o wafai fua. Pei la vo le whanau mai. Ole uigala na o kere roa poira la koe manga o mai e toe atu. A ola o whanau lo mai enisi. For my ear, all this is a fat tunnel tell you on a lady angle scan. Now, what will I offer if why? I looked at that. Yeah, told us you so. Now, what will body or out of some mutton fat la tavern? Yeah, for my castle was a little early clinic at Akiloma. Yeah, sorry. Ora se I fola akor ora o ka kia melo I tant sa mo so le pepe o le fega luga de lin mano o pico ka arro le ke lo kupe a we o ka kapie o so le pe alu se la o se fulu sa kapi ya no na pisi meta to le nga we sa me vala o le fa mo le ya se ka le la ko pe kula le

0: Et on a deux femmes, la toi, tu sais, moi, les tatou, facile, le nez. Facile, tu le sais, c'est un fou, entre Samo et Brisbane, il a un Samo Associations, North Brisbane. Ben, on a un bon mot, tu fais un château, tu fais un château, tu fais un château, tu Deception Bay Community Hall, il est toi, tu sais, le Lua Raymond Terrace, Deception Bay Lava. Bangaluna Lua, or the Asso Famna Tway, or the Fua, or the Asso Tonai, Asono Uni, Afra Valu Tayao, say Fangata Maile Tolu, Ile Awoli, or the Tuatusi, or Tassi Lualima, Porcela Lualima, Kimby Road, East Drive Pine, Ile Pine Rivers Back. Bangalun Tolu, Falanga Uma, or Lofi Fatawailea, so the Fua, Famna Mole, Fafso Tai Maile Tatu Anga Samoa, Mosa Wavanoa, Tapuni Uma Vanoa. Ele é solução do amor, ele é freio e eu tenho mais de tato fácil, se não é não, falei ainda uma. E a Marvanga Mulimuli, olha, Volunteers Informations. Foi a Tato Fontana, e ele é a solução fitu. A solulu o luma nai nei, ole a whaia tato fontanga mo lato uma, ua fuina mai le lato tau tua, I le aso le fua au noa masi tutongi, I po lato e volunteers e fashion surini o ta vale, I a mese le whaalau ino le lapisi pe amai a le aso ta ua. Faftai, faftai, o tato fontanga mo lato uma, ua fuina mai le lato tau tua, ole a whaia le solulu a solusu fitu me, Ile Mota Samoa, Ina Deception Bay, Ile No Fanga, Ole Lua Raymond Terrace, Deception Bay Lava. Faftai Prestene, Tuivai Ave, Utu Talonga, David Philly. Lana Mopili, Ofali Maiva, Lima Varvalu Fitu Fitu Lima. Ofali Maiva, Lima Varvalu Fitu Fitu Lima. Falatusi Savetama, Elizabeth Hunt. Lana Mopili, Ofalu Afa, Valu Otolu O Ivalua. O Falua Fa Valu O Tolu O Ivalua Faftai Ainga Samoa Associations North Brisbane. Yeah, Samoleo and Aleza was APC, my family. Yeah, se fuso anga nga lo mamai po se si va marosi
1: le smoking no le papena voyo se tsi foi na vili mai wa yo lo papena no mafuta mai ta po klam il ne tsa help me ole malanga yo wa ila wolo e di frost ole mo mole mai ona lo va
0: le kiola malo malo brother malo samon elvis ma ku fuso yo sole a kalo fa sole
1: Olo mo moni mai lava foi lo fango le uso fa mai o lana le malanga yo le atulanga na na la yo na le o me foi sana sana so so ni da tole dio fon ya la jump five fa pina on fai mai online I la lo la fo mo fa pina tu na tu ai ya tu tu mo mo la vai fi so ta inga manu mera ya male tanga te tau no ya la lo I ja jo fi sa malo malo eri first
0: ta ya Samuel Elvis ta si le o lo le fe na ngalo lo na alufa a ele fo fa pito So, this is the final one. Yes, I was usually asking my Alustam of Tango, Lenny. Your last came along away, all the Christmas. Go up, Cassing, Osta. Oh, Papa, see food, Pansola, Marcomano. So, the back of Tai Brother, your man, we have I owe you, yes, can you have what you ask?
1: Yes, I'm not to bear smoking, Litanto, Fasis Langa to Saifo, Multato, Sissing Afu, a pale of an to Jamie Mavai, a five each ever no lea, so last one, no lea fat don't we need for memoir, yes, to not in na,
0: yeah, yeah.
1: Afa pet you ever no, your lea for your Tanto Fong Tana, El Vasole, Lasolu, Lafia,
0: ah,
1: Lusufit. Tu ia fa pe ti ava no ila sto na ina la so no ma na ia lo fio mai e fa pe te so so ani ile te mo fingo le set up ino da to o da to eventually na so ina ia ma te ngo fie ele nga te ta longa me ta alo te mai ti me fa fa fia ele nga te foi le o fa inga ma sa mo le mu
0: e mo lo na mo di o ile so na o sa ro wa lo lo fo no re
1: e
0: yo e ia mai mau ai ile an fing ta o le wo fa longo le mo tau tia for the reunion Tenim tam choi san dile na fai ina ile no fanga or the century sa ina ile ava. Man tu wot fatan balona le wa patino fo ia shareholder in Mangni, Westerland, ia ma nisi fo ia wa vela malisi ia St. Mary's ma. Yo e fan of tenu ma la fui pusi singa sa mo na wa ra ninga le century sa na Oh, wa mo dala fatu fatu tele la wa le fionga le ki kopo ia mo se se tui lim ba se furu pua sai stu le la la u ma ko inga lang fa ko anga la un bok le sala fa ba ma ma ma sala fa a ka i le king taro Pauline la
1: ona i mai na ya o toy mali fa i le king taro Lelan na fa fa tsai mi sunga sa la sanga to yo na la fo fo ye piki ya mai fa mai sa sa o mai sa vai le me
0: ya lua lo di lua pas fa ma lua la o mai pa so de e te ro e wa ka fo ka e se ma fa le nga tin ta ro nga wo bo de mi se ma ko pa pa o ko mo bo te mi ka le le mo wa le ya se ku pe o so la ra ki nga fa ka pa i nga le me nga so le yo o ma kwa le nga e mo e le ya le vu nta vai i va se tene fa ni me fanno onore tasi fu tam tu esa ne de fu ya su a penitsla o o le fasi fa le povi gana povi a fasi pe ko fa di le mal povi fa ki ki ru mal main road for de ra ko tono la wala ina lu ko tia vi o fe bo fasi povi o ma ve pa povi a ro fasi ke vi fu pa povi fa ka ka o mal ru mal le wa ka fu de le a wala lu tono pas kam fu mal ska ma sole Wale mama la mala pe va fu bota tau onga lu fatasi au fai fatto anga man palang ye mal vanga on mef so se fale o lo e fatta bo povi me va pe tusi me la lo golta ngata ye wal mele nga kupu sa stu ore si ai e o piki mal po ava ku la so le ma ku po ala de su e lo lo de le vivo de le ki pika ringa
1: e moni la va smoke le le neva jaimi a pe la vona tato mai tau yo fisa mol tu langa fo nai ai fa ile au fa fa tuang mi se la fa tuang ya manu palang ile to e pose li le fo mel ne yo le ole nga oi povio o changata yem fa penao no fa si ma fa tau ile fo on a tau lai fo lava fo i tem fo na fa pa povio se man tua inga mo tu langa na e e mo mai tau ina pe mai tau ina pe ol mela wo tu a jo neila na si o sole fe fe ale le piul le fe ale piul le termine ol me mali la o fe il papo ve la vuli ina il ma tu papo vi de a ola na ma wasu a vo i a le pulia onga o ya ma la vuli i ma fe a wa e tele la su e ta ima e ma yo la vo ile na ma ile ile tu il ma tu pa a na tu ile ma tu pa e ele nga tupo chele ala po vio cho ina fo ina fa pe se me na tupo i tua e ale pata po o la tu lo tufanga e instead o le ave le po vio pia na mele tu i on tau on fo fo ulo se taime e mamoli a ia pe on isi la vavala voila o manu parang e le mamoli a pe fa o nga fasi as dwe fa inisi fa la ve lave fo ale aonga o le mela o tupo o le mela o tupo O fiul fai fia we su ele na povi, le sia na povi na. Te wa, o fasi es nisi al matou. Ah, nisi tangata fo ie ina al matou. Le matou nu ui na amam. E wa fiul al fai fia we su. Ah, ia e mai lo malta mai tito le a inga na. Ia e wa mai mai, ia wa la sa atoi sa mo ma la tu vi. O fa ko ese fai fia o la konga ai al povi.
0: Ai wale ma mai, e chelo e utata nu al vanga lea. Ah. Le pulo pe ai matua le vine moto e pulo vine pula e mani ni ni fa fana. Mm. Al koe o fango ngā rupunga karusia le tua. Ia ho al koe sa kakang whaia na sala. Ai ori whaia kakang makukua ma e fua whanau. Pei wanganga le e ana i wanganga na e tono tuspa i pi a tatu tiloi. E whaia e lesi le mea. Ai la vea desi tangata a inga po me e kakau wang pa u wasa mala le ulo tangata le na whaia le wanga le ai rodma mai fuat whanau
1: e lo ali smoke ke lo e ke kusa ka mga kulmeanga a ka pa u ale a e ile e pa u ale sa mala le ulo fao a e ala ngole tu ele me su su hina lon finangal a e ya u pol tusi me fa pel ma ulung ole langi mala e mai na lo lo lang fa penal ma ulung o finangal ole tu e se fo wing ole tu e le me su su hina ai moni le ya o ma na yel palasia le fao ele ole sa mala le ulo fao a e u ol fa la vi ver tu fo ma si al belo ine o che che ila inga na ai wono no fu no no a ye failo ile la tu tu a soli ko ke lo po vi nga ngal pa la wodi nga o si po vi po vi fe au o su a we nga mai ka ne si wa mai la wodi ave o pi ai mai ku wa i a ye nga ku wa le ye le a fa leng fu fa mo mo pi lo instead lo me fa ko a mai ku fa fa se po vi fa nga a le la wo mai nga ko inga nga fe fe au wa ku la ko po o le se me a e an jo ma mai ka mai ye nga la nga fa ku ko le nga fa ku se nga fe fe au mo fa fa nga le ye nga la fa kuloma marelio sangue ya au ko fe ko me nga ke lo po vinga nga le po vi ma kai ngor ke lo ji po po vi fa fe au di leo
0: ya ya nga fu nga fa a o tanu lo po vi le me fa fa si si po vi no la ko po vi o manku lo rempo ya salimo a mo ko va ko fu maro ko ma lo na ima la wi lo to ni jam a se tu lo fo le gutu ma la fin mo wa mo ko si ko inga nga lo pu yang ole au wanga fu de i fu fu bi de sa ka ka fu pa nga fa le ki a la fa si mo la wali e nga le po vi o mka fa ha lu do fe au ye pia o fa sa le mo sa wori la wali i le wo le fa fa si po vi nga le wa ku la a de sa wa ka ma lo rem po la nga si pi de nga wo ma fa gu ku ko ko nga so fa gu o ro ma de si ka ni ko nga ko ru nga o wa ye ko rem o fu ni pa nga la ku ma ma fa ara fasi ishan kamanga pe ko far po via mar sau a rempo malo pain o menga fainga so olega mai mamma ko inga sau a de fasi no wori e ma pu e vera a rua ku ka ka lea ngare ora ori si ka ka lea nga ku le ku mai o a me mai a ka malo rempo malo paina o menga fainga me ka malo e ale ka fai ku singa maguia mo nge e fiafi a sa ka malo fai le ka li as ko inga de nga mai jo fo wa ta ko yo si se po vi e fasi na wori o le fasi la ku po
1: e te mata uri vo yo smoke no le so na ya sale mo a
0: le fo na ngalo
1: yo ole ole laudio el manito a mata uri o terminal en fo fo nen saun yele le fainga malo o termina e sui a wala le tu a wala le na na malo ye fo in saun no anga fo men fam talanga fo mai ol filo inga na ele polna e fana i e
0: chamata
1: na e chulepa
0: pa edu na ia
1: ye le la le na mai lo le estamo a salemo malau ye mai e pui pui a al te fo tu ma pui pui le afion le di pal mi na te
0: sabe
1: a na fo te mi sa fa penana o na de afion a fo le laudio el manito fa penao na te tu ia chulepa
0: yo te le vena galon matu maftanga mazali moinale otto swif le tasile fives la uva val umbale la di masela wede ora nga ka ka nga nga otto swif sole o azale mo da da fer mai sa mo matet foni vo ma por fon po shiding kilia kama vo le le motorola e pra ka un ma ko ke mi nga o le ka me ke fogi voi al mo pan fo le makamalo e bo bo mo fika inga ila ha so i po fika ka vili ko su e rampo ka le ba fa ko fa makamalo
1: ali ma se la ulo tu pena
0: o male le e la wali hanga fa i den mod wa ya ga ye ya ya la ilo ju so to vi mala ya fa pena ka ku pe ku fa ya na ku fa fa so shout fo i
1: a le ila nga o ya ga ka nga fa ye me nga ilo ku fa ye ka ku me nga pe ku o sa mo pe ya la ke america america ke sa mo ari
0: Okay,
1: old Mawain, old Tantu, Miss Now Tupi, Mufa Penna, Lanto Langoina, Fotuanga, Al Tantu Central Bank, Awan Yaman, Yapitalia, Tulanga for Pitti Wolf.
0: All the Faftai, while Metunwal and now, Lena Fano, no, it's my type of me and Safa Pito, the female Safa Pito, Balangalana, and Rosa Leva Pito, Epan, really Lord Palmia. A ole lunga na fai lo singa male vai na tau fase se po ni tu pera ia fui le le scan ah scan ya nga fa ko amba we fonga lo na wo mana a papua i pe fa tu ma le central bank ya ka ka si fa tai wo ta dia le na vai na tau fa lo ko miska i le CEO tau lo tu pera tu no ya atalina ah
1: I ke roma e moni lava e peo li tū al nao te ilo na he al tō wha fōi ma le fitutu na i fōi la fionga le li pāle mea e papole le tūna al conflict of interest
0: nea
1: wā mai stau i a tamale nei a fionga fōi le tia doctor mai tū ilo fisa onga ona e class ma le a ma langa private practice pēs tū langa na ai te ilo oi ai si le sila le fōi taimin tū la e meke roma i tono le ai ono i tono le alo investe po telefono esa mo wa mo mo termina
0: ya
1: no no tama fingale na ina ya mo ni forma esa mo la na les yok ya fo ma ina tanto wo tino
0: wa sa o lele sa o lele
1: e metau tia fo termina tu la me ya doctor ai ono tono linguistics ona wo tele ni si fo i wa i u mai i fa fo mai le na tu mai sim fa benan develop i fiti
0: o ke fa ka ye ro ko mo ko fo ma i fo i dinga i fo ma yo va su fu du fixu ko nga doctor han di pale Maka kuma siu tina eva siu tu fina la tinga le ulua fai mai kaka ngohan pale a. Ma tala lofu. Ale faku so ki ngahan pale. Ole ulu re ki ngai lor faka faka. Ala kata kupa ngolo ngol kupa ngol faka faka.
1: Sorry.
0: Ai, la kaku skapi si. Ama ko ke ele ma fanga ngalo lunga fuma ma ya. Ke ma aenge ya ni pale a. Ma ku so re kaka fai me vali asa. Wa so le a ke minga ola e. Ka se furu ongo e kausa ngala kofingi. Ole ya onga ni jifia. Ma ku so le. Ma e o i loko ha o mali a onga mari. Fama le jifia. Fai fuma mai. E fo magi fo lo kodi tok te fa po isi ke me e fa fo mai kala ni o le va o le fo ya o le visi ke ma mari fa e a ke de langa ye china o sko ni o le ala i pule di bo china o le ala i pule pise nus fo le register nus e ya lo profe ma se mai o da fa tu fa ngata e le i lo langa fo mai nga a vero le o kom ko ku ka ka ko nga nga le ma ma ma ku ma le fo nga do ngo ro ma o mo ka mi va de aso a vola le la ke o le ma ke va ko ma shocking so le wa ka kala ro fo so ko vi a le fe ko a le va ko tinga de so le a le va wa ku me fa do ko ma ro ya wa la lo ki nga sa si ku kem ko ku ko mo wa ma kala ka ka le ma ya ni pa le ka ka kala fo ko lo ko ve ko lo ya fa ka fa ka ani pa le ko me fa do ko do le hura ko fo fo
1: ke na ni smoke ele le la auto ye pior na nga se nga se tenga tele o na vele fo ba a ma to i twa le pa to a va pe te fetu le vo nga se nga se ti nga lo e fe mel to i ne twa me je la o papa ga le fa pa ye lo
0: la ka ko ska musika ka mai ka ko ka ka lo ka lo ga ma lo pax
1: Tell the lover Samoa Junior by Wall and Aids. Lawyer Clark Fulamay, Sue Paul Samoa Brisbane, and Radio 4898, Volume 1 FM.

0: Mantua tu fuisio tu mamtua ya afua le pe ele mani mal fatua mal ainga ina I kalanga Fatalot fuisio wo tu mamtua ya anko a muli ava Tony Westman ya mal fatua ya muli anga tele Teresa Ya, sa mole oi
1: Ale nga tapo ila smoking muli fo ya lofa anga ele nei chayao ile uso ya afano tu halima ile ni cha olva pena na mafuta mai ile da o proclame mai se foi le uso ya misti so na lo che olva pena la vo na mafuta mai ile da o proclame ile ni cha o ya manish lava o mi se foi o uso ma tu fa fine olva pena o ne to no fine final winga ai lo mafuta mai ile da o proclame ile ni cha mo moria tu ya lo fa angol da o ala leo le iba valtes mal jasi fa mo mo lo to pa ye malo to malo le ngate le smoke ne ol mo changa singa se oi lava se tasi fa pena on fa tau to lia foi on nga singa se ol chino ia fa pena on mo molia jo lo fa angol dan to le jo mal dan to onanga le nei tai au to fa ye upol dan to to ali fa ola nan fa te lai na tu la ia wa malo lo I lo fa to tu ali nei tai au
0: Ia man tua tua ma sita tua fina ia Cheryl Lam sam hea malo Malo wan balaga mangui Ai wa esa wa mau maso Ego fuko fungai Dei vidi mai Ia oi fafka ila wa fayos Malo Zabon Elvis Ia o de sifo fonga mali Ia ale penina Ole tia fau Male la teo Sao mo ta teo Ia ole ngupa Ia ole uri Ah Tchuhu Fai kali yoga